0: Ano grow a billion trees foundation ajanga biochar daser alia sushi mol da junga asin nagale nuwa pner arwa naparto itc limited asibu data trust mahindra rice da item tuluki nungita pek zemenyo twensang kuhima zeniputwa malano biochar ji kuma yanglua amshi chila item ji saywa takuk ngwa oba shalier ipa payucharya sing mun menditung aser ausung pentena oxygen mili arungba kya kamerda share asin mokchung chila kbok aloi mertimya itamchi angazaka am shali chakuk manani asang dangjaba kuba government ni lamang palala tuyalier ipa nongchi asunukya ta shianga am shinwa jongse
1: ayya ha jangna mana zangar dai Ano da ganga madat nerji khasang dang de asin ni mano ano shikari oba ya ganga lang bulo le ipa ajanga libukum mo zaga ayupa no ta chaktak zya kje sa le aja da khar sidak zin na le
0: aija shikari oba ki libukum wazga ayupa no ti film ze chen dia tok tak cer tane asang alima ta chakle ni oba ten kalemi brown bong ta chung ai ka yang lu ta ta yok ta ber Itan brown bong tem nung yang aji scope da seba do lier iba jage aji shiruru tem uz tila tema miss misi dang tapset pa lier da itan am shiba ki shiruru aser uz tem ji mapangka aji udang kanyungi sa ma dokor anong ji shirnu ki aram shikari awar barnu ki kanga dang pilam tanga am shi zila Udang ai kadi imtini uzung balala yanglu yunga dashimangai gempe yung prangbong da chungji amer kaseda ajidang alima bu da zungla gma dogar iba shuru tmya aji mapang kabu kaseda jizla aser mapang kabu yuzizi lier serno aji gempe yung banu gi amaji inyakdang dang takam shuru tm ai ka sama dogar dalisa aram shururu dululu tapsit ba janga parnuk sama au padang masse saka arim nong sungdong li tong tem ti mi ain ba nong di ru me mat mi kham dak cer da ser anong chi shikari ma bang chi kupa ma bang nong au chi asir kupa ma bang ma au chi anga da da ta shi anga chi la akuk ta shi government asir yim a chak nong yim ten ya chi zung u zung tem chi ta li aka nga yang lu nong ka nga da nga chung chi
1: au na ka nan chang ne ma az gar da gi ano da yang yi Plastik agi asli mah menentuba. The films, ai kalian tu na. Anu je ipa entang cak kah si tak senar ni.
0: Nih ipa the films ya kanga uluraga kemau daya. Mungkuk chongtown area nua. Cana intok pak karitem acanga kicah ki pungsia plastik cana je. Cana arung taki pener uli rungtukli dahser. Ya maji seranga mim cerdem ai kadi mangateti. Plastik chi nala nong inok tsir ya. Itam maikatam chaki ayongtam kanga manan tak tsir. Asir tsia satama mu tak tsi nang panga dudang da shinam atokar. Asir itam a chaka changa ano ayong nong ang uya anir shiruru tilatam a chaka sushi kanga machong lir. Asir bo dang akok nong bo dokan nong maika ayokpa ya. Maika kuba Shizuka au tsiba tam tangbu yanglu de talier itam yang am shinong ka da chung tse
1: au ja au ja au ang da sa dang ji a kia ma asin ni ma nong ang bu lo am le ma de go na
0: ni ho ni
1: i ba ya ge ja jang a si zhe na ye i ba ja kan chi da zhen er li
0: hai ja hai ja ta ne asin asin ang wo bu zhe su shi xi ne bom a se battery ba la la am she i ba ya ki ang wo tem Dulu tila a jak sedak zir. Kenung aika aang utam apur iba yongji aang utam sa ama utak zir. Dalisa June, July, asir, August ita. Asim tsungda ya aang u adama in zibina. De janu rizik pa mabang liir da asir. Anongji iba mabang yapu kenyungi aang u mabu zila. Asir sisi nunga akuk dashi asinok net amsia. Asir bu ano asin tzu tbu tmi akidang bu sengzi kasa amshia angu bua salias da iba ma traditional method tm do amshia dang asunuki angu tmji apunu kanga dang ayung nu tmji wazika ayu tzadi ya
1: oh na ano manani dang kasang dang de
0: ai cha
1: asin

0: chungwa shi sa ta nga thang nong yi in yak nong ka nga chung tse.
1: Ha, thana sen na li dak li po kom chin chang un na kin tang nai ra sa shi tang je ai ga tang nga za ka ro go. Ta tam sa nai ri di wa nga li dam tang ta yung zik pa ta tsa ga shi dak tse ner.
0: Hai cha, chimbia aru dang chi ya dang nga te ter oda ali ma nong ali ba mi im chir tse mo pong shi ru tem oze sang no tem Sungdungli tungtem ajakya khati kha tang mathalok tepa aser sandak tepa lir ipa ta sandak tepya kha tang a raksa nungbo ipa tak sandak tepa alipa achunga chi khungshitse aser ipa ta sandak tep liro metema tip tema autseba ji asunok mim chernam tsangrami tashi aser watang agajalier lai shibanong li pukha mitsir ti mitsir tuku nunga chang cha asunuki tsungrami asanam agachiba watang chi zulua angochi anung chi sha arupa ama asunuki inyak nong li pukum chi ta chung ti panong wazika ayuchi aser kachi mapatam aki achi raksa chichi chung chunga metita aser angatata alertami mapakma inyakchi Asir memetiti alir temtanga lipukam anna palotsi tangatat paji manani chempia rachima angatatsi mirangdapti da ayong zikar.
2: Kam samay me zyada munafa. Bas ek click me. Kamal hai.
3: Fasa!
4: Anjaan links par click mat kijiye. RBI kehta hai.
5: Jankar baniye, satark rahiye.
6: Ibaya Akashvani Magukchung Asnuki Iron Laser Iron La Changa Sinsak Samakiwa Anga Shuku Tang Silent Project Look Achanga Kinkarden Ba Anga Shitse

0: ala dokor
1: Aune.
0: alo yak cha aji da dang ta e de mya kudang subsidy sa incentive sa kudang asano ki yim tak kim chenglan alo i merdam dem ji aji priya ka jetier iba jakia ano town le ne sit le ne auji ba ji a idem jakia ano suta yuji ji sa ji iba ji ta jung ba kam dak che ta yam ba ji suggestion aji ajak level non government level non eta jakar yim tak kim chengja iba ma planning ji ali non kanga jung ja
1: Hao hao. World Environment Day anukunong kumsya sungdong sapling palala lamtsa at mersaka sungdong anapalutsa inang meram serati area akatsibabu mangasya. Sera department achanga ipatsitsa kichi meratamsa akitar na ilamsa atatsakukasa.
0: Forest Department maba dulo ga ji ono ge sungdong wa tamtsa da mai garage se sungdong ji a da jang ji lamshi sa kam ji a odang lak sa lak a ji lamshi organization da ma ga ji school da ma ga ji a se individual da ma ga ji a ro kun da ma ga ji student da ma ga ji odang da me shi da tim ba ga nam a ga ji ji ji ono ge filmer sa ga record ji department ne a sa ki da ma ji u view da te a se nursery ji ano I ba en dang sung dong zinzia de ma mi zia de ma nursery maintenance zhe ba de ma iba zhe department ne aji bo manager mi doctor asel lam shi ba zhe bo no ke record zhe mi yo de de kam nong laksa lak no ke alamer saga I de ma zak zhe jogor la a zak zhe bu shi yong wa maintenance de ma zhe bo ta ma gok zhe zhe ta zhe public tang advice zhe ba zhe no no ke pen ro ra bang la no no responsibility aje nanok mi yong kamang pi mi yong kamang nai ke je azang school as yong wa college as yong wa institution student as yong wa pi ke je azang ke je adamer individual as yong wa pi ke je jener aje the responsibility kamang ta sara bangla asnok a ja ki khlam me sam da per aje sangdung kha ta ma je asnok ki responsibility je aje yama je distribute sara bangla takok patur nong yak ta ta oz
1: chawa no das namba ka chana tapu palala bendangar induk ba kubadang west segregation da char ipaindang nupur dum dum danga de pa aga chiba amra dum angwer asir aji benshi zu uzunga aga ser saka shizuga mauba chana una de simkar nong nang den ba jaki lipajan kumzuga ayu chinu kchi diplom chi achuru
0: tangya alima a chak nong ipa takangsiya ki iba chana ona chunga mamsi de pa chunga minduk de pa ya ki alima a chak ya kangsiya talisa asno ki shizaka mauba chana ona ja ki kulna yuz ta iba problem ji iba question ji government a chak nong a ji chambi de pa alima a chak nong rungduk tia siung wa arung ba ja ki kis tama jong wa to kar carbon dioxide carbon monoxide ta item kis si kanga sa li ma su si ma jong a se si za ga ma wa ji do kam mi re sang san mi re jang a ler ta iba issue ya mi re sang san mi re jang a ler ta iba issue ya mi re sang san mi re jang a ler ta iba issue ya mi re sang san mi re jang a ler ta iba issue ya mi re sang san mi re jang a ler ta iba issue ya mi re sang san mi re jang a ler ta iba issue ya central level da sinong asano India ya take up so go state government ya chukur supreme court ta siya ke direction na gaja ya nanuki state siya ya chunga na palo misra bangla fine na tu lo alija ta iba ji order ra arogo state government na chak tange ta ji asano ki am shiba shiza ka mauba damji kichiku ma chunga am shiza la aji madat zila ta lisa kukra bangla mam shiza la mangla bangla aji kanyungi mamsi zila amsi zega dokra bangla kuma ser mintu ki kuma ser merong dukki ano tanaban amsi ze chaga tanga tanga nong tadi si za ki asunu ki maika ya tokan nong ipna roba ya ai kha odang masi masi dang indu ka nang rong dokor ase iba rong ba ji kanga sa ma jong ta ji kokra bangla maika ji melan na ji asunu ki ki dang nong ye se back se agi ang lo ba chuli nor pna o zila ase maika aje pinaru yonga asno ke mindok zila chungchunga yor aje ano tanaban kichi chakanong tasamban kichi chakanong am chiza aje a bushi zila tadi chiza ke nai mai ga je pinna yor tukanong wa no akhaji chiza ago ase tangama ba su sia ayu yanglo de zi ase ano talisa tanasung waste segregation chanao na palala lamsa ayuba ibajya aroda ki aser itam plastic tam maika tam aser kiji kiji shizuka mawa tam ji anu usitsi se tanga yang uja tam ma tanda sang

0: Nanuki tanosang kanadan ba asir sinsaksam badam ang asyogo iba yagash pa ni kuhima mabang chukwa kwa tong badang kalami taonong asushi ao sindong atamar atyak tang aonong tajong salam.
1: Iba ya akash pa ni magukchong asnuki kuhima nungi ao sang asir sindong balalayok pa ang asyogo asnuk tintang local talents nung tinsukur asir mizang pupanung alisungam nungi Lanuran la, sir, matimura changa, kandadan ba ang asyitse.

0: 나 아가시마니 무곡송된 이바 신삭심 아가츠 아수시 마방 아가츠 드농 강한 플랄 아망을 이바 신삭심 아정아 라디오 앙아리어 아이가 다정스 강우츠 아서 비드망 구다 안드발루츠 무고 아시바능이 구다 아즈로칼리츠 이바인당 당가즈바 앙우츠 다임랄 무슨 무반농 무고 다부드민당 라사시츠 아송당을
1: 마방 다정 아수시 강한 플랄 아선 와지게 메드 토파고야 송동갈리어 토파고 트리다서 이번에 아기적바 갈리아 아서 이바 토파고 다스나 아선노게 고마 지아지메 다스농파 앙오바 이미지 아선가지게 메달리아 타보안에 나왕어 가 다치바 나왕어 가 담스빠 나왕어 다치바 농제 토파고제 아이 가랑리아 소바리 반 담몰 쿠트카 kaini idam a jak ya pan masalastam idam a jak nong ya to pai go ta sa je tanadang lier idam ya ta ji ba nong nong ja tan ya tan wa nong masapa ta sa de asno ge piria ma nong a je cigarettes nong nong a je ano phung nong nong a je hokka nong a ma ya ta yamala a ya ga lier ta asno asno ge to pa go je ta bo ne nong a ji za ka taji ba ok sa ka mas pa as za ok sarabang ipa topago ta sedang ipa nong ya kiji sa ka ter ta sarabang la taji ba nong sang ta mas pa nong sang pa ka daya chemicals ta sir masa padak aliba ay ka dang lier number 1 ji asun ki mata dang lier nicotine ta sir aji lier tar lier hydrogen cyanide nong lier formaldehyde ta sir lead ta sir arsenic ta sir odang chemicals tabu darna aya galia ase idam chemicals tam chungzo tamajong dang sede to bogo no adam baji ki kiji sa sa doctor da sa baji asno ka nang si sa dang zila idam dang ni tamal zanga si ba chungzo dam je odang aji kiji da jong bo male acidon da sa nong aji nail polish remover no nang atan ba chemicals tam iba je to bogo no dan alia ammonia no da sa nong aji toilet marak pa nong atan ne arsenic da sa nong red poison ta udang chemicals si ai ga dang le ta jong ga jam male a ser no iba nong ya ta mal na shiba ma nicotine ta ser kha ta na le ko pa ge a se no ta le chi de dak se ba kam dak se addictive substance ta ser a se i de mia tu ko lok adma so nga tim dem a ga ze ba indang chemicals kha le a nong je a se no ge tobago nong kesi sa ta ne da sa mo la ni zanga shi ba a jak tin do ano ai ga dang le sa ga tun di bang dum ka zanga shi ba ano tun di bang di ba ja no ni go din da sa ba je i pa a tun ba zanga su no ge tobago do chi nai tak che to lok nong do pai i mi ga mal shi zar sa no a sa taliba chi na kam dak sa ba je i ba ba ni go din ji ge a ro dak sa tang ta mal na shi ba da no kalam me tobago nong a tun ba nongje jongzo tamajong atun baje tanam rokorje galia kubaige asnok tamang no timna ma gazer mas saga cancer aduk tak suba jongzo tanam rokor atun alia idem tangje carcinogens ta se aji to bogo nong tanga timdom nangje mas idem jige bo cancer aduk tak se ta suba chemicals ta ma tanalia
0: sirano ibadakshi sindak pa ta sindang na bakaji muku machir mamanamar saka tangar akiba achanga tangar achiba achanga saokpa timdim alerduma lerna parnoktaka sirai mala kisa dashilakji aminza si kuma asir
1: tamala ni talamsa anagazi ba nongdo ka asunuki machakpa ka asunuki asiba smokeless and smoke tobacco ta asir na ta asunung nisunga je machir mamasabralizaw saka Mr. sa liar bang la statis ajang a shiba ge ma ji wa tmen nam dang a shiba ji tim dum tulu ba ta sir ya ke ji ba sir bang la ni sung ga de piria ji dang master smoke as dang mu go zo yok ba ji mu pon nong do yim za liar tim dum chemical sam do a sir ma ji ka de a dum nam mu pa do tmang a de ma a ji tama jong ba a sir tim dum tulu ba ta sir i ba dang ya second hand smoke ta sir anong ji asuno ga kumnang zaba je anasa atiano de me pirichia mugo jali nombo panok tanga achong shi zaba je kimata sadam gari

Nemiyum dasabakan at basnuki ang asidaki. Mabangtanet ako minister atong tenglemi ko himanungi asun litsu sang nagamis aser English nung yukpa ang asidse. Ibaya gashvani magkukchong.